0: 92.2. Kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5,
1: Tautoko
0: FM.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM. Ngā whakatauki. Aha koa i te kete, he iti nā te aroha.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Aha koa te iti he maha tonu te aroha o roto.
3: Aha koa i te kete he iti nā te aroha.
2: Kia kaha te kōrero.
5: Tautoko FM.
6: Mā Waira e tū. Ki te tuku atu he kranga whakatau manuhiri. Ki runga i te marae. Mā Waira ngā mihi whakatau e tukuna atu. Hei whakamana. Hei mana kia nō ia rātou ka tae mai ki runga i te marae. Ki roto anō i te whare whakahuihui tāngata. Kia mau, kia utonu, ki ngā tikanga tuku iho, a ngā mātua tūpuna, ki ngā uri whakatuku.